lirik my jerut. Ano yero gora? Yer ba kuis? Yer hira se katimai? Mamu di hilo kuya. Yero kani man? Iskep mayo, sokusundu mayo. Kono le jinde mayo. Nya finki nya fodi yeyo dadi mamour kay akken dama hanu kersi beega do ro foni ro fomandeni ro foni ndina hamedo kurkati may amour kay amadi diko isa kay samba diko en jati mamour kay amadi diko obi nya do garde to bobo do garde to hasi do garde to hasi do hamara kan ma jenni jinde ma beegana gomni bangay. Mamud kaya may ndama yo kankam ni ka kankam dal barka ya ma dirbo buye ciki may yo haamandini buye ciki fe ciki farma ciki da no ciki banaka kay ko nga hay har kaya onore allah kaya katore allah kaya der koy nyaawu yamal may yo kankam dini ka kankam dal barka kuma huna bore di bayna tenen kayno gurur kaya way kankam ni kankam dal barka ene tarawore way tono kankam dal barka sadne rahmana bore bore katle bore sanu bore wadi bore ba bore

koydu hadi samayga amna kan langu amistna amudu kay woni hu koydu asatu su ko djokku bali amistna isa kay mo hu koydu kat fangu amata sanango dadu kay hawidi foga na tene kana kat hawidi no fuma kay fu de fomande dadam sinna ne woni kerende ni babu de ko kat mai Ibrahim jungu ko lobe da katin di warta man tinanti perbus na aspega Hassan Traore yero foga Yakubu Bali yero foga ro fo manana Mustafa Cissé ki be de Mohamed 5 daka kone yero foga